motho se ela metsi a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo ra kwala ra fetsa naledi a seo sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi naledi.